Ngayana broom jano, ngayana yaru jano puntu. Yanu na belgo kutu. Ngayalu na kanyenin, juning kapalya ngura chitya. Ngata tulgu inira, my island home.